gbogbo olugbo mi jakejado ni biki biti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni akoko yi pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi good morning sir good morning ma how are you and how was your night gbogbo bi ti e tin lanfani ati gbo mi mo layo lati so fun o pe oni ojo kerinla oni ni ojo anu gbogbo eni to mo pe o ra anu gba kan bi owo soke ko dupe gbogbo eni to ba du ope yen to ba se se to ba le gbe orin eyo kan soke si ko kan fi dupe pe e ba mi ki o boku ise mi ijare ba mi ki o boku ise mi e je won bo ki o nla rugbo ojo agbalagba oye irawo to ju irawo lo o nlo mo maria eni to mo to mu ola tori akitan to ni olomo jeun pelu awon ma lade eni to bo penu elegan mo to so oro ti e di ariyanjiyan eh se bi loju malu ki won so ipa lapata ti ku ni loju abinu eni ohun ti an fe gbo ni pe alakori omo ti lo olohun ti o gba be fun o gbogbo eni to lanfani ati gbo mi yin logo e so fun pe baba iwo lo daaju inu olohun a si dun nigbati awon omo re ba n define to je enikan bi bo inu olohun ma dun nigbati an ba n so ti tobi re nigbati omo re ti o je nsun ba tin le so fun pe o seun gan inu olohun a si dun nigbati eni to nla iji koja to ba tun le dide nle to so pe baba mi mo yin o titi lai o ri binu olohun se dun si job abajo tun fi da igbekun job pada ni ilopo bibeli so pe gbogbo idamu to de ba job pelu gbogbo ajalu omo ku ise baje ile ise dori kodo ile wo bibeli ni ninu gbogbo lasigbo to de ba job nje je mo pe ko si tun dese o le mo binu orun se mo dun nigbati an ba ri ote bi npa o tabi to nla iji koja to si tun le da ope pada fun ninu gbogbo nkan o ni e ma dupe o wa ni ka je ki ope wa pupo ju ibere wa lo Lord we thank you we appreciate your name we honor you we celebrate you forever in Jesus name gbogbo eyan mo lo ni bi te ba wa mo fe ke gbe body yin e wa dide ke foke e ka foke ni igba meje iyen tumo si pipe tori pe ire n bo wa ba o loni ibi o ba duo si yen na lo ti foke le meje ohun to kan ki gbe na ni pe ma ra anu gba loni anu dide fun mi loni ma ra anu o ya gbe body e ko bere si so mercy will speak for me today oni loju anu oni lo yato nu gbogbo awon ojo oya o e tewo si mi ki so tele gbogbo eni to gbo mi ni oni ojo kerinla ninu osu elekewa bo ba le se ami anu dide fun o anu kan be lori ite idajo bibeli lo ma se ogo ni anu yen nikan na lo lase ti ma sogo lori ite idajo gbogbo eni to gbo mi awon to ba dide si oni idajo anu oda lebi e wa gbo nkan ninu we Psalm 23 oju we be anu se ma se oju we bi ta anu ma wa laye eyan asa anu ma tele eyan ni iwe Psalm 23 ni toto ire ati anu yo ma to mi leyin ohun lo fi je pe ko si ibi to ba ti ri anu ire nbe nbe ko wa si ibi to ba ti ri ire anu nbe nbe awon mejeji ibeji ni mama yen to ba le se ami anu o mu obibeji kole o ko to so won niyan ire ati anu olohun oba ngbo enikan lo ni oro yen won ran mi si ola aro kutukutu ni nbi to tin gbo mi yen oluwa so fun mi wi pe oronu ronu lori oro omo oro e si jabo bayi won li wa bi omo kole sinu diary tabi ko ko seyin bible e pe tayo omo je ire kainde omo je anu nitori jesu gbogbo bi te tin lanfani ati gbo mi so ori kili o to su loni iwo nikan ni oda mi se won a si ola anu ase n bo le lara mi oluwa so fun mi pe enikan be nbi ori fo moju oju e si nla mi kamala badu e mo na safali abadush ori fi fo fo moju oju e si nda mi bi igba to nsunkun gbo n ti won ni ki n so fun o mo duro gege bi woli olohun ofa buku ti en pe ni ofa ori fifo mi o ti e mo ko ti iba mo je iba ajori fifo tulu k
kalaba shapali abadu to ro fi 40 omi loju eyan o ti de nkan mi mo pase lekan na ina ko ti jade in the name of Jesus sami ko gbe to ami mi njo wa je mo pe ofa yen jabole igba ti nba fi waasu itan yo koja lo o ni buru e mo lo gbo mi we to fi we kana eni yan ni mo ba wi o ki se gbe eyan to elomi le sare lo bi stove e ba npe wedon eni ti mo ba wi yen bo ba se gbe kana igba to ba fe fi we oni wa ka Psalm 35 you see ofa yo wole o ni ri mo ni gbogbo ojo aye bi nkan mi o ba ti e wa se o ke so ri fifo mo ise akoko ni yen oluwa so fun mi bi enikan be nbi ton purge enikan ni kini nje be sise lo se gbon se sa you are purging 24/7 o mo to fa igbon se ni o sa nlo toilet le me wa ni ko si wahala bi owo le idodo re eni to fi han mi to ni kin wa so fun oloni oju anu ofa buku yen mo ni ki na ko ti jade in the name of Jesus abara ati ase olohun fun itusile ko wo inu aye re lo in Jesus name now egbo mi isoju ori afefe ni o oni lojo Wednesday ojo agbara the bible says in the days of his power the people shall be willing ni ojo agbara re awon eniyan mo fe ki won fe itusile ki won mo fe owo ki won fe aluyo ah anything gbo mi yi o wa gbo nti oluwa ni so fun o oluwa ni ninu eti mejeji ikan ki gboran oni ikan ti e gboran nbe alakabada basha wa fowo di eti e gboran yen olorun ipekun aye olorun emi awon woli nitori ise to ran mi ofa to simi sinu eti mama yi ofa to simi sinu eti baba yi eni to ngbo mi lowo yi ofa ti eji ogbo bo se to ati bo se ye ina ko ti jade in the name of Jesus you are cured and you are healed in Jesus name gbogbo eyan dide nibi te ba duro si e wa pawo yin po bayi owo te papo yen oluwa so fun mi pe o nfe wo nkan kan bole lara awon meje eyan meje eyan meje won fe wo nkan kan bole lara e mo si gbagbe po ni ojo Wednesday ambo ninu church ise igbowo lele leyi idawole I am going to lay hand on you eni kan ni so ti e ba bibeli mo nbo e pawopo oluwa ni ofa stroke fe wo jade bi igba ti ejo ba wo jade lara eniyan iwo gan to mo nba wi ti mo pe o ti nbe lara re o ti feel e ara se ti emi awon woli ran mi niyan modumika badalia badu sempolia badash lati seju yi lo ofa buku to simi sinu omi ateje re ina ko ti jade agbara olohun ati ase re mo ni ko wo inu eje re lo ofa dani gunle eni to fe gba odi osan lowo re agbara ti o fi o jade nle mo okun aye lati soyan mole soki lokun aye e sa mo sako nigba ti en ba fe de yan mole won ni a fe ko jade mo won a si ni e de won wa fi stroke de e da shabali abadus ogbo mi loni iwo gan tin feel e paja paja abadi ni wa mo feel e pe owo kan ati ese kan kuriri eni ti mo ba wi nti dare mo baba deboye ni tin ba da ko enikan o le je eniyan 1000 be ni ase n koja lo n to ba so le mi o se o isoji afefe ba se mo mu wo Sunday niyan ofa buku ijabole in the name of Jesus ofa yen mo ni ki na ko ti jade ninu omi ateje re in the name of Jesus won ni so omo le kaka ti won fi so omo le lomi won ya so tori pe bibeli so pe okan re yo bi eye jakun ninu okun apeye okun ja oni iwo si yo oya foke nbi oba wa mama gbogbo eyan foke eni mo yo aye mi yo awon omo mi e yo in the name of Jesus so mi o ni lo ki ri okowo to kapu lare e gbe owo lori gbogbo eyin ti ori mo ta ona meji ni o oluwa ni eyin kan be nbi physically lori mo ta o adabi eni pe nkan be nbe a mo ta o agbari igba mi o da mi sori sibe ori yen o si tun mo ta o mi na haladabash awon kan wa nbe to je pe abala elekeji ori to nta won gbese ni ori to nta won ebi ni ori to nta won ailowo ailonje on lori tin ta won mo gbe owo mi soke loni

0: fa ori ti ta fi mi le iwo to ba se bayi ni ni ori tin ta o o tin ni nira pelu gbogbo lasibo to nla koja wa wa kigbe bo mi se nda le be ni o fa adagbe adaso njabo lara mi in the name of Jesus mati lo ta o John tori olohun jo je igba ta ba to pari oni wa to lo si ta now e wa gbo nkan ti mo fe so
1: oni ni o pe isin elekeji fun gbogbo eyan omo olohun patapata isin gbowole number 2 bi nba ti ku on bi ni isin ma bo sori Facebook ma bere si mo mo gbadua si ose lowo yin mo ti so latana mu ose re le ki n to mo lo church odekunle epaphras lori Facebook TikTok ati YouTube won si be ni keni chat and lo la la side summit ta bere idanileko fun gbogbo awon evangelist gbogbo awon ti o je pastor gbogbo awon osise ijo ati eni to fe idagbasoke fun ijo re ni agbara eni to ni aye atun to ba ti di ago mewa ni ola ma tutu so ngba ta ba di church awon eyan ti register lo bi ile bi eni to ba ti le di ago mesan loni si mewa a ni gba registration kankan wole mo
0: mo gbo program ibo se ngbo oni itun ni idawole mi agbara ati ase olorun ki ba ti olorun ojiji gbogbo eyan ni mo nba wi laaro yi gbogbo awon ti o fe ra anugba ibi ti ran re o deri laye ti won fi mo pe looto lo nsin olorun agbara yen wonu re in the name of Jesus oh telia mana haladish oluwa ni enikan gbo mi bi mo se nsoro malabalabali abadusha oluwa so pe ni eko kan to ba du kini kan si pin re pin yen tumo yo ja oje o le ja oje nikun o le ja oje leyin o le ja oje legbe ohun oluwa ni kin so fun o pe ejo aye ni bayi loluwa wi mo ni ki ejo yan sare je agbara buku tin ja oje abere ti o fi nkan le eko kan kino jadanu in the name of Jesus e wa wo gbogbo awon ti mo ngbadua fun yi gbogbo won ni ma gbowole ni church loni ogun ta ba ti fi han logun ti olohun ti se e mura o an to ba jo oro re tete lomo dogbon mura ago meju abo mo ti de church ma bo sori Facebook laipe yi o ati bere soji agbara lori afefe ba se mu titi ipari odun re inu mi se ndadun olohun ni ki n so fun iwo omobirin ti inu to yi nle moju oluwa ni inu rirun ni sa osa yi ohun yi nle se n so nkan fun olufe gbogbo igba ti olohun ba fi isipaya han mi ti n ba ti le so opin deba eni ti inu rirun ti n ra baba abababu abinesha malaka toli abadash iti n da inu reru ti n ji oyi ki nle mo duro ninu ase olohun ina ko ti jade loni in the name of Jesus lati seju yi lo o ya gba ominira atekun itusile ko fe si o so isin meji la o se loni leyin e ma gbe owo le gbogbo awon ti an ba appear gbe owo lori nti e iwo ni mo nba wi laarin ogun logo ori ti enu o da pesin bowo mi o se ko wa fi mi yan gan lojo waju pe woli to ndun yen ara awon ti an gbe owo le awa niyan enikan ni so ti e ba bibeli mu je sari kan kan nu bible Hebrew chapter 6 Hebrew 6 egbon ti bibeli so ni verse 1 lo sale oni ni tori na ki a fi ipile se ko christi sile oni ki a lo si pipe iyen ni pe ani foundation fundamental knowledge awon eko opile wa awon be ni salvation iribomi gbigbagbare mi mimo sisi atunse ati be be lo oni eje a fi yen le eje a lo se to tun pe wa gbon ti bibeli so oni ni aitun fi ipile ironu piwada kuro ninu oku ise lele koni lo ka mo se repetition mo un ti be yen so niye ati igbagbo si pa ti olorun o wa so ni verse 2 ati eko ti iwenu iwenu yen tumo si wipe and the doctrine of baptism o tun wa so tesi waju oni ati ti igbowole ni iyen ni pe eko odidi kan be odidi episode ni ninu bibeli eko igbowole ni iyen tumo si wipe bi pastor re o ba ko debe eko re dinkan eko igbowole ni ati ti ajinde oku ati ti idajo ini pekun ara awon eko to luwa ni ako niyan sa awa na ni syllabus ani curriculum vitae hey. Ani formula ta ntele ani nti won ya ale fun wa aloju opo a kan wa lanu lati ma soro oni bo se tole gbogbo nto si ni ako

0: ke se yo kan ni nbe nu bibeli ngba telomi ba diri omo gbo pastor e soro ojo borun oh my god mo soro ojo borun gbogbo eko le mi nko be mi oluwa se fi ile wa mo nko bibeli ni I am a Bible teacher bo go se nje ti olohun eko to wa nta lowo bayi ti o fi di december igbowole ni oni ka lo sinu pipe ka debi eko igbowole ni oni bibeli bi so fun timothy oni mo sala ina ni ebun oluwa eleyi ta fi fun o nipa igbowole ebun awon kan oni je yo laye afi igba ti woli ba da wole won bibeli ni nigba ti mose gbe owo re le joshua omo nuni bibeli ni o si di olola won ni lati ojo yen ni olohun ti so mose lo ti so joshua omo nuni dna igbega ni waju awon mo israeli mami se wa so nkan asiko ni gba mi loni o isoju ori afefe la si n ba bo ni agbara olohun ti n ba gbo wole o nkan 30 ni o sele laye re enikan ni bibo o le me fara instant ti n ba sare gbo wole o igba ti o ba dojo waju en to gbe owo le mi ti gbe owo le mi 35 years ago ebi ni bere si je yo bayi nkan tawon kan omo ni elomi nkan wiri wiri ni wa nkan ti o sare sele laarin iseju mejeji laarin won gbo wole oloni o ti fe sare di oba lola ero ba nko ni se mo sise ma ba ile amanasha ti n ba ti gbo wole o awon nkan kan be to je pe a pe jade lara re on lo fi je wi pe owo to ba kan ori re ni nkan se pelu igbedide amosi so ki se gbogbo pastor lo qualify lati gbo wole o pastor ni yawo meji o le gbo wole o lori ben pastor ti n yale obodo gbo wole o lori pastor ti ba n jale obodo gbo wole o lori enikan ni ha bo la se wa mo yen bibeli ni nipa iso won lao se mo so ki se gbogbo pastor na lo qualify because order be osmosis and diffusion ni enikan le wo osmosis and diffusion mo bo aso ngba to ba do se tin bo tori mo fe ka sare daily agbara ka gbadua fun eniyi olufe igbo wole ni nkan ogbon ti mo sele emi won gbo wole mi ni so mo qualify lati gbo wole nikan igba ti elijah gbo wole elisha ogonu re farahan ma mo so nkan ogbon nigba ti n ba wa pada bo ni bi oba wa lo mura emi n lo church niyan lati iwo road ewo moto gbagi ele fe so ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen wa nawo esi o isin meji ni sise loni igbo wole na mejeji so ki esin ti mo ran so yi mo n si o niye ni olufe o gbogbo eni to n gbo mi wa ju baba re lo bi an ba ji o si ami mi o fe mo bi won bi o si ibi nkan wa niyan mi o fe mo bi won bi o si sugbon gbo bi oluwa se nbe ti emi nbe laye okiki re yo kan wa si ju awon mo baba re lo engineer in no time
1: oruko mi ni akande oyejide
0: akande
1: oyejide
0: nice
1: nigba ti dade wa si iwo ni 2023 ni this is kuararo
0: ina wa si wo
1: ben sir in lo mi wa ni agbodo wa pia ni program ye igba yen won ti ni branch si iwo
0: okay
1: asa lo sibe sugbon igba ta lo sibe mi ati yawo mi owo kan mi
0: owo kan yin
1: beni ise mi si jira o si fun mi lore ofe ni 2024 lati ramuto ni last year lati 2023 yen ni owo ti kan mi
0: lowo ti kan yin
1: ni this year
0: mo so lowo yen se kan yen ja mo o
1: mo ri iyanu sele lori
0: nipa le wa sibe yi se pe mo wa gbo wole yin
1: e gbo wole mi o
0: to re lo mi yo lo dena de mi ni
1: ah no e gbo wole mi o e gbo wole mi mo wa ninu program
0: e wa nbe
1: owo olorun kan mi nipa nipa se yin
0: je pa se bo ba le sami je nto owo olorun kan ko bayi e ki pe jo wo kan mi sit down mo like it
1: ni odun yi
0: olorun eni sugu se leyin igba to wo kan yin tan
1: eh mi o dara po mo ijo yi sugbe mi o mo nigba to di august ni 2024 leyin igba ti mo ra moto ni july end tan ni mo dara po mo yin lori phone mo ma
0: follow mi
1: mo de ma san ore majemu mi ati tomo mi igba to di 2025 yi ni february mo wa dara po mo 7
0: e dara po mo fully
1: 7 mi le ma wa
0: nice
1: sugbon lodun yi olorun fun mi lori ofe lati pari 17 shopping complex
0: 17
1: shopping 17 shop shopping complex
0: 17 shop
1: shopping complex
0: what o reda
1: o wa lo awon
0: in de je nwo ah ah eyin le si ni gbogbo e
1: gogo se nje tolorun
0: na wo e 17 wo bo se to lo aso nla ko leyan nla wa
1: A closed mouth is a closed destiny. So say be was and 17 shops. Iye ki ye ti won ba gbe le ebi o le pa won mo lai lai.
2: Problem oni.
1: Wa mambo. Wa gbe owo yen. Esa o la me nikan a o fekeje. Emi ti mo ni mo gbo pe mo ri settlement se se bere mo se nbi ni. E n ba fe po gbadua, e n ba fe po mo soro. Gbogbo eyan omo lo e ki pe baba mi o. Sit down. Say be one ki gbe pe cement won. Won ki gbe pe ito da. Inu bi ti to se da yen ni won ti ko 17 shops complex ni. Yes.
2: Lati 2024 na ni mo tin gbowo ole to je self con.
1: Le to tin gbowo ole
2: to je self con.
1: Self con.
2: Four bedroom four
1: set. Ilu wo le le nge.
2: Iwo.
1: Iwo na ni ngba ni kete ba se wa tan.
2: Benny, ṣugbọn mo fẹ ki daddy sa ko won ba mi sadura fun dai ana mi o si mi pa ṣugbọn yawo mi wa bi atomo ko ba mi sadura fun tori true ana mi ni won fi ni
1: true dale bi wa bi
2: true ana mi mo fi wa si abẹ
1: mother in law yin le fi wa si
2: father in law
1: father but daddy won o si baba yin o si mi
2: bai but wife mi wa bi bai
1: ko ba yawo ti won wa bi
2: wife temi gan to je baba e o wa omo
1: e to je won mo won e pe won
2: Mommy Oba.
1: Oh. Mommy Oba. Ati Barnabas.
2: Barnabas.
1: E ma gbo mo yin bo. Ti eniyan ba ni baba yawo to da tabi ya yawo to da. O ti sorire. To ba ni ya oko to da tabi baba oko to da. E tete moke. E gbe mic si awon yawo won ilenu. Se in to ko yin so iso oto ni. Won ni daddy yin lo mu won wa.
2: Ben sir. I want more coffee, me girl. Low moto. They my brother wa. Subam yo lady yo. Why do so?
1: Daddy is wabem fun. Wale lady mi yo.
2: Yes, but he sad no. Why do so the window? You must why? Eh, bobo letter ni wari.
1: Emi le bon.
2: Yo yo rubani.
1: Wala tije ndudu. Eh, boni mi wala do imbono monje tele. Wala yu tije ndudu. Eh, boni mi tele.
2: Subala ibata si wabai. Yola roti two ni wako. E ko so pe an fi ogun gba ise ni
1: church ise ki le nse e so dada
2: eran ni mo nta bo HND graduate ni
1: iwe eran wo
2: mo eran mo lu
1: babe leran ti wa nbi won ni mo lu la won nta HND graduate ni won o nipa ti yin o woja won lo fi nkan mo won wa fe ran mo joko be ko mo sun mo binu tan mo yi ko nbi loni owo agbe ni dide lojiji mo ni ko ja wonu aye ki me lo mo ke ma ri temi na se sit down nice owo meji ni o kan oloni owo emi ati owo tara gege bi ohun olohun ati bere igbowole elekeji ni toni ti last week oni number 1 ni Jesus City iyen la bi se 77 elekeji wa leleyi ise meji na ni oje and mura atomodi atagbala gbowole loni rapala debe so ri tin si oyen igba ta ba igbowole ole marun se mefa yo wa bi wosi testimony ti mo tele igbowole mo ka mo ki se nteyan le ro seyin oni mo salai na ni ebun oluwa ti a fi fun o nipa igbowole awon alagba iyen lo be ni agbara olohun ni ola ni summit bere idanileko gbogbo eyin evangelist gbogbo eyin worker gbogbo eyin omo olohun to mo po fe idagbasoke eyin pastor e lo gba form yin 10,000 ni thursday and friday won fa won yan certificate to ba di ojo saturday gbogbo eyin te ka bibeli yin to patapata yin ta mo se lori afefere anabala bi ta wa na ti le nipa lori nigeria ni e gba certificate yin eni kan ti teyan ba ka bibeli kini se won bi certificate yen sisen secretariat ni ibi ti wo ti sinu o le ma agbara to nbe ninu oro olohun o le ma asiri
3: an to ba fi yon long pe baba. Wan kan se soro mi. Moun ka oro re. O yun ti o teli ma so pou kwen ba to ba di Friday. To ba di ojo Saturday mou gwa wan ti wan ti pass through Bible school. Wan ne an fani si certificate ati graduation ti wan nan. E wo e to daju. E mou o se yin e mou pa di mi nao. E ja lo sori Facebook, TikTok ati YouTube. A go me fabo o dekunle e pafra. Ni isin bayi. Mi e bayi yon chati yo.
0: E yon mo long. Now, bo gbe yin te fè san yi da me wa ati ore yin lo ni. O ni lo juan ato mè di atagba bo gbe yin. Ni ko se. In to ba wu o ni ofise. Suban se yin kato je kwe o le fa anu mara. San da me wa sore anu. Ki ni account number church. 2017. 42. 90. 47. 2017. 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank ni o
3: bi yan ba wole e lo 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International yo gbe jade
0: bo gbe yan mo ti won bi loni o ye kunle bo gbo eni to gbo mi ti o je po ni lojo ibi re mo fi ase soja de pe latone lo won agbe odide olorun awon eni to ti ga yo jo gaju won lo lojo kerin la to nse ojo ibi e loni ma po si ninu ola ati agbara in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity eyin te mark wedding anniversary yin mo sole kan na ile yin won a fi ola yin toro ogo ile yen yo mo tan ko se en ti oku lowo ara won o in Jesus name e ma gbadun lo happy wedding anniversary
3: and you can move share testimony e je ki o loud ko net lori number it is well with you 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you